0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Bumalik na ang Canada Together sa Canada Place. Sumama kayo sa amin sa July 1 mula 11 a.m. hanggang 6 p.m. para sa isang araw ng kasiyahan, masarap na pagkain, family fun at mga pagtatanghal. Huwag palampasin ang CN Family Zone, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, Mascot Dance-Off at ang mga kahangahangang performance nina Rebecca Sicon, The Matinee, The Strambellas at marami pang iba. Kita-kit sa Canada Place sa July 1. Mga detalye sa canadaplace.ca.
2: Good morning and welcome back to the Philippine Radio. This is Joe Jammer right here on AM 1320. This is the Philippine Radio.

Bumalik na ang Canada Together sa Canada Place. Sumama kayo sa amin sa July 1 mula 11 a.m. hanggang 6 p.m. para sa isang araw ng kasiyahan, masarap na pagkain, family fun at mga pagtatanghal. Huwag palampasin ang CN Family Zone, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, Mascot Dance-Off at ang mga kahangahangang performance nina Rebecca Sicon, The Matinee, The Strambellas at marami pang iba. Kita-kits sa Canada Place sa July 1. Mga detalye sa canadaplace.ca.